0: ourselves, to defend oneself, and also apply it to chase away criminals and bandits. That jazz can be used specially by our policemen and our community vigilante groups. Thank you.
1: Kasi onizi ndioma dema na biko na ahayawo ndubisi okelekwara mmadu nile wesi kwa nosi okija na edebatara anyi edereda osi onwere ihe na ewute ya ihe na ewute ya n'obi o choro ko haneze nyere aka tiga onu osi ni ihe awo ihe abuo osi na nke mbu na otu government nke Anambra State si na anwuchi ndi akporo ndi pastor na ezige ezi otu esi na anwuchi ha ma na akpokwa ha ga n'ulo nga ma ituchikwa ha n'ulo ikpe na owuwu gi osi ele otu esiri choputa na nda ele otu esi tulo ya ya wuru na ndi pastors nda na ha wu ndị na awụghị ezigbo pastors ọ sị ele ihe ji n'aka ya wụkwanụ otu a ga-esi tụnye ya si na ndị a ha wụ ndị fake pastors ya sị na ihe a ndị gọọmenti na-eme otu ha si na-achụkwa ndị dibịa nke na-agwọ ọgwụ ọjọọ ya wụ ọgwụ eji egbu mmadụ a na-aji agwọrọ ndị mmadụ na ọtara nke esiri tụlekwa marakwa ndị nke wụ pastọ na-ezighi ezi na otu esi ajie na-atere ndị pastọ na-ezighi ezi ọnwụghị ịlụso Chineke ọgụ ọsịkwa na nke abụọ wụ ọ sị na otu mpụ na arụrụ ala si na-aga ije ugbu a na ala igbo anyị ọnwa ogaga adị mma ka ọ bụrụ na ha jiri ihe a ndị igbo na-eji ọdị esi ya wụ ọgwụ nke ndị dibịa anyị a na-eji eme ọdị esi dịka igbochi ka mbọ ghara ịtụ mmadụ n'ahụ na ihe ndị ọzọ sokwa ya ijiri chebiri onwe mmadụ maka ndị oshi na ndị ama ọnwa ọdịghị mma iji ime otu ahụ nke a na-akpọ ọdị esi ya sịkwa na enwekwara ike tụpụtakwa ya ndị uwe ojii ka ha jirikwa ya na-echebirikwa onwe ha ma ndị vigilante ya bụ ndị a na-echekwakwa obodo ya sị na o kelekwala ihe abụọ ka ọ chọrọ ka enyere ya aka tinye ọnụ ịma na recently ọ bụrụ ma ile n'ihe onyonyo ma na TV o nwere ndị pastors ndị akpụgharịrị na obodo Anambra State si na ha wụ ndị na-anaghị eme ndị nke wụ ndị fake pastors akpụrụ ha wee gakwa ụlọ ikpe ọ fọziri ka agaga tuchie ha o nwekwala mgbe o mekwara ya ndị dibịa ọjọọ na agwọ ọgwụ ọjọọ ya na-asị na ihe a ọwụghị iji na-akọrị Chineke ebe ndị igbo anyị nọ ọ ihe onye debatara ederede a na-ajụ wee sịkwanụ na ọ chọrọ ka enyere ya aka tiga ya ọnụ ụnụ ga-akpọ anyị na akara ekwentị 0816063 6187 ma gbadatakwa igwe redio gị mgbe ị ga-akpọ anyị ma ọ debatara anyị ederede maka isiokwu a

0: Odina ohaneze mara mma ka ị gaa n'iru ịgụpụtara ọnụ ederede maka isiokwu ederede ndị batara maka isiokwu a anyị ji n'aka n'ụbọchị taa. Onye mbụ anyị ji ederede ya ebe a wụ Ikechukwu. Ikechukwu si o si Uli na-edebatara anyị ederede. Ọ si ezi nwaanyị na Lolo Becky, ekeleela m unu. Anyị ekelekwala gị Ikechukwu. Ọ si na ma ọ fụrụkwa ya dịka ọ bụ iji kọrịa Chineke, maka ndị ahụ ebula ụzọ kọrịa onwe ha, ndị mkpụrụ onwe ha ndị fake pastors, na ha ejila aka kọrịa onwe ha na ọ wụghị ụzọ ọbụla esi akọrị Chineke. Kama ọ dị mma ka agbaa ọrịa ushi ọrịa ahụ ala. Ọ dị mma ka ọ bụrụ na a ga-akpụpụtacha ha n'usoro ahụ esi na-akpụpụta ha, na ọ dị mma. Onye mara na ya ga-aga abala dibịa nke ya baa na dibịa nke Igbo karịa ịga na-asị na Chineke sị ya wụrụkwa na Chineke asị gị. Nke ahụ wee kọrị Chineke, ọ dịghị mma. Abịakwara na nke ọ jụrụ sị ijiri ọdịesi wee na-echekwara onwe anyị, ọ dị mma. Onye ọ ga-arụmị nke ezigbo ya, ọ ga-adị mma mma na mmadụ ji ọdịesi were chekwara onwe ya, ọkacha maka ndị ọjọọ ga-arịga na ihe ndị na-eme na obodo ugbu a. Ekwenyere m nke ahụ n'eziokwu na ezi asụsụ, sisi ka a chọpụtachachaa ha niile ma ebe ugbu a anyị nọ, ha kakwa nkụ ebe ahụ na-akpọ aha Chineke, maka na ọrụ ọgwụ ka ha na-agwọ. O nwekwaghị ihe ọwụlawụ na ha wụ ezigbo ndị Chineke. Ọwụ na aga na-akpụrụ ha na-aga ụlọikpe kpee ihe ikpe ma tụọ ha nga. Ọgwụ ekwenyere m na ya, ọ sị na o kwenyere na ya 100%.
1: Onye njikwa ederede ebe a sị n'ahịa ya wụ Maazị Okafọ sị o si ekwula ọbịa na-agụ ata detara anyị ederede a. Maazị Okafọ gara n'ihu na-ekwu na ihe a chọkwara ịjụ gọvanọ na ọgwụchala nnọọ ihe a ọ na-eme, ọ ihe dị mkpa o kwesịrị ị na-eme n'ala Anambra steeti. Na ị nwere ọtụtụ ọrụ dịnụ o kwesịrị ilebara anya, nke ị na-achụgharịkwa ndị pastọ. Ihe leba anya ihe gbasara insecurity, leba anya ihe gbasara ndị omekome, ihe ha na-eme mana Ọnịcha, mana Ọka, mana ebe niile. Kedu nke ị nwere energy ya na channelụ na ihe enweghị isi na ọdụ? Echekwala m na ọ na-ewesti time ya na ihe ndị ọ na-achụgharị ndị pastọ. Ya leba anya mara ihe ọ ga-eme n'obodo ka Anambra dị mma. Ọ si kpọrọ ya kara egwu nke asaa.
0: Ọ dị mma. Onye ọzọ m jikwa ederede ebe a wụ Ikechukwu. Ikechukwu si na o si alaka ọhịa na-edebatara anyị ederede. Ọ si na ọ bụrụ na obodo ndị ọzọ ga-eṅomi ihe ahụ gọvanọ Anambra steeti na-eme, ma o kwenyekwara na ya ka a chụpụtacha ndị ọjọọ niile. Obodo dị mma, ọkwa ndị pastọs a ọhawakacha egbu, ọha nwakacha njọ. Ọ dị mma ya chụwa ha niile, chụba ha ụkwụ eru ala, ọkpa ara aja ebe niile ha zobara.

professor wunde ha wunde okamuta ha wunde mara charala ihe kara ndi ozo data muma baga ederede dekwara si ene uzo ishi ata was evidence and yastick e jama ebe bu dekwara si na by their fruits you shall know them site na ihe ndi ha na-emekwa n'ụwa a anyị pụtara onwe ofu onye ka ha mere mmadụ abụọ ka ha mere na ihe otu ha onye dere si ele ụzọ esi achọpụta ndewo ndị ajọ pastọ ọrụta ka shi abịa na akwụkwọ nsọ ọ si by their fruits you shall know them abịakwa na ihe a otu onye na ọwụ mmadụ abụọ ha na-eme na ihe ga-aga kọlite ejiri amana na ha ha wu ndị gwa m ọzọ ma mee ọzọ apụrụ nwa ha abịakwa na nke ime

0: ịhụnanya nọ n'etiti di na nwunye ihe niile a ha na-eme mgbe ha lụrụ ọhụrụ, kedu ihe a ga-eme ka ihe nke a gaa n'ihu, ka hapụ ịnwe ihe ga-anọkata ya akwụsị? Ewe ya na-akpọ anyị. Mgbede ọma o. Ndewo. Ị bịara ụlọ Maazị Okechukwu. Ikpe lụọla nwaanyị.
1: Anụrụ m ihe ị kwuru. Ihe dị ahụ, ọha malite ọkụ, ọ na-atọ ka shuga. Amụta abụọ ma ọ atọ, ọ dị ka ojuru oyi. Ihe mere ewu na nwaanyị ma nwoke, uche ha kụzi n'ebe onwe ha nọ, nọrọ dịrị ụmụaka na nsogbu ndị ọzọ dịgasị. Ahịa na-enye ya, maka ụfọdụ ọwụ na ha na-esi okwu. Mana ha lụzuru ụkpụzọ ihe ya jikọtara ha ọnụ. Mgbe ahụ ị bịara mụta ụmụ, gaa ekwe ka ụmụ gị were ịhụnanya kwesịrị inye gị ma nwunye gị, makwana ka mkpa mpụtara na amụrụ ụmụ were ịhụnanya kwesịrị inye nwunye gị ma di gị. Ị gaghị were ya nye ụmụaka, ọ were ya nye nsogbu ndị ọzọ dị iche iche. Ọ na-eme ọ dị ka ọ jiri onye ma were ihe ọzọ dị ya.
0: Maazị, dịka ị siri kwuo, ama m na ịlụọla nwaanyị. Kedu ihe mere gị attract for the first time ịhụrụ nwunye gị? Kedu ihe mere gị attract iji lụwa ya dịka onye lụrụ nwaanyị ọhụrụ? Mgbe ahụ ịlụrụ nwaanyị, enwenarị ihe ịhụrụ ebe nwunye gị nọ mere gị attract? Kedu ihe nwe ihe ahụ?
1: Ọwụ agwa ya dị ọwụ, e nwere ọma nlekọta mmadụ. Agbanyeghị na ọ makwara mma ogwu akwụkwọ beta, ọwụ ihe ndị ahụ, ihe mere m attract wụ obi umeala ya na nlekọta mmadụ, inwe mmetụta ya. Oke ama olu oyibo
0: ya wụ ihe anyị hụkwara mgbe ahụ ka dịkwa ruo ugbu a.
1: Yes.
0: Imeela. Kedu akara nke ị ga-enwe? Anyị nwere nke mbụ ruo na nke iri, ka mmepe ya mara ihe nọ n'ime ya. Ka mmepere gị nke ise mara ihe nọ n'ime ya. Emepeela m ihe n'ebe a recharge kaadị $200.
1: Na
0: nsogbu adị, emechaghị gị sendere ya.
1: Thank you.
0: 0981 6063 6187.

0: mgbede ọma ọ mgbede ọma ị bịaruola
1: good evening
0: aha gị na ebe isi akpọ gị anyị
1: okay aha m bụ jessica esi m ọjị akpọ
0: iwu oriakụ ka iwu nwa ada
1: oriakụ
0: oriakụ omere afọ ole ị bara n'ihe gbasara ụgbọ di na nwunye
1: 13 ọwụ afọ iri na atọ abi
0: ịgbalịala 13 years ndị bụ nwaanyị ọma
1: yes
0: dịka ha na-ekwu mana tupu gị saa ka m jụọ gị kedu ebe gị na di gị hụrụ kebe di gị hụrụ gị n'ụbọchị nke mbụ o jiri nwee mmasị ịlụ gị
1: okay ọkwa na hostelu mụ mgbe anọ m nso yes ọ bịara chọta mmadụ onye ahụ anọ ya so ya nara m nọmba otu a ka isi bido kwuo
0: anyị
1: wee matakwa na iti ofu ebe
0: ka m jigode gị na di gị ka onye ka laiki ahụ oriri ka onye na-eri nri karịsịa onye na-ahụrụ ihe eri eri n'anya karịa ebe ọ na-alaiki nri ya ama m na ị na-echitere ya ọnụ ya
1: ishirechara ya otu o si chọọ ya bụ na nnukwu so mụwa na mụwata ihe ubi so mụwa na ada ya chụkwara ya
0: ndewo di gị ọnụ ebe ahụ ka ọ bụ naanị gị nọ
1: mbọ nna m nọ agara m akpọrọ ụmụaka na ụlọ akwụkwọ njọsụ pafia n'ụzọ
0: ngwanọ nke ọzọ m ga-ajụ gị dịka anyị si na-ekwu ka ihe mere do mgbe ahụ na-alụ ọ na-atọ unu nri na lọv anụkọtazie

0: na di otu a mana anọkatazi ọ na-adịzi otu anyị kedu ihe gbatara gị nyekwa na nwenye ndị na-alụba alụ ndụmọdụ
1: ezigbo ihe na-ebute ya ka anyị bịa threat ọwụke ọchịchọ ịchọkwa n'elu nwaanyị ma ọ dịlezi anya alụkwala na ọma na mma alụkwala na o nwere ego alụkwala nke nwekwa infatuation nwekwa ihe ị ga-ebu n'obi alụ mana buru ịhụnanya n'obi lụ buru n'obi na-asị for better for worse onye ime ọnọdụ ọbụla otu ahụ n'ugbu a ezi nwaanyị ka m gwa gị eziokwu otu ahụ mụ na nwaanyị m lụrụ mgbe aha anyị lụrụ ezi nwaanyị a makpakwa gị ịhụna ya ka na-eto eto ruo ugbu a ifu oge ebe mana ya na-aga ya dịghị ka anyị nwanne ifu otu anyị si akarị ma ya hụ ụmụ gị eri nri ma anyị lọwa alọwala dis anyị ji anyị alọkọta ọnụ ebe ọ na-anọ ebe m na nje mgbara mpiki ya anyị na-alụ tugeda m ngaba nhị ya ma akpọwa ya ya ahụ bekwe ya kpọwa ya ihe ụka ọchịchọ na ụdị gị n'anya ma ọhụ nwaanyị gị n'anya unu onwe unu n'anya nsogbu ya lụkwala na ọ magbuela onwe nwere maka na mma na-agwọrọkwa arụ o ị nwere ike iji ego taa echi ga ejiri ị nwere ike ejiri ego taa echi ji hụ ọ bụrụ na chukwu gozie unu na ịrụrụ ịhụnanya hapụkwa ndị nke ọzọ ọwụ jara ka a na-akpọ ya ọhị na-ebute ihe m na-ekwu ndị na-alụba alụ biko hapụ na ọ magbuela onwe ya lụọ ịhụnanya hapụkwa na oshu na famili oedetoedetoedo mba lekwasị onye ahụ ị chọrọ ịlụ anya lekwasị anya n'anya ọnya wụ onye ji ịlụ lekwasị agụrụ ọ dịkwa gị mma ị ga-emelikwa ihe dị na ya

0: Ubodina unye.
1: Just a wonder, I stay the wonder, and you could take me as I am.
2: Ama no na agbale ewu nde nka ya na kpọpụtara n'ụbọchị nke taa n'ụgbọ di na nwunye unu ma ihe omume a naanị ndị ruru di na ndị lụrụ kwanụ nwaanyị. E nwere ndị detara anyị ederede site na ihe ngalaba nke Facebook anyị, maka anyị nọ live na Facebook. Ị ga na Facebook gị pịa Zandas FM, gị nye ohere, gị de owere, gị hụ anyị ebe anyị nọ na ụgbọ di na nwunye. Onye nke m ji ederede ebe a si n'aha ya wụ ọmọga Nnamdi. Ọmọga Nnamdi si na ya si Enugu State na akpọtụrụ anyị n'ụbọchị nke taa. O kelere anyị marriage awụ ihe a na aba n'ike, na tupu ga abaa n'ihe gbasara alụmdi na nwunye ya, ụgbọ di na nwunye, ga-elezi anya nke ọma na ndị buru ibu esila na ihe onyonyo Facebook na ngalaba niile enwere na nke ndị bekee na-asị online mata onwe ha, nke mere na ha ga-abịa lụọ, ha shikwa otu ha chere lụọ ngwa ngwa, gbasakwa ngwa ngwa. Ọ na-ekele ndị Zandas FM, ndị ewo ọmaga nnamani si Enugu detara anyị edere.

ọhaneze kara aka ọhaneze mara mma ndọ mara mma ndọ mara ụbọchị taa anyị abịakwala na njedebe ume nke ụgbọ dị na nwunye n'ụbọchị nke taa ana m ekele ọhaneze niile ndị kpọrọ anyị ndị nwetakwara ihe nrite na-asịkwa oge rucha unu n'aka na-asịkwa anyị ga-anọkwa ebe a n'ụbọchị tuzde ọzọ ma okolekere nke ise ma ruo elekere nke isii n'ụgbọ di na nwunye ana m asị unu emeela na-asịkwa onye nụkwara olu ya taa ka m n'olu ya echi na-asịkwa ka udo nke Chineke nọnyere unu mgbe niile na-asịkwa ka ịhụnanya nke Chineke nọnyekwara unu na-emeela ndewo nụ aha m wo ezi nwaanyị preach kemesianu.